no bin so canny dear. Timmy Pesem, mo, ni hua, eye pa, se ubeye, yes, I saw ye sofo, saw ye whyo. Galati for tiba kunche munsia, ekosi eduno. Galatians chapter 1:6-10. Usmavo po, ene kasa, hong krong krong deno kasa, no no. Eye mi wangwa. Some one chimo who entem se every day wa fremo Christo adumo no ho ko asempafo fro. Ah, and so enye asempafo fro biara. Nemo ni pebi wo hwa wo hamo no pese o si san Christo asempano. Se Christo akase bebi wo hwa ye frene hell. Be kachro se o ka hell hwa sem chen heaven. A obo nipa koko senye beye nipa nko hell. Ma kenke pia chiro, yebe koswa kenke pia chiro. No bie hurie jina, osu o uwe nasa, hey bie ni ho, nyamitrimu nyadi eno di nipa tuje. Na osumafu po se, eno niya se mpafu frankro fuo kikano. Na se mimpo, osi se empo yen, ana obofu obi frisro ba. Ebe kan se mpafu frobi chremu kan de ye kan chremu no hua. Onye. Ye mre sun kwan ye susu atre di foso. E peja omu kosro hua hua omu. Pa no mre sunu nentisa. Jeremiah no mre sunu nentisa. Wasi enu mi kesie da homa sa ankrofo ni nina. So omu di Bible betu nche. No omu kan omu trimu ajini. Omu di nyami asem betu nche. Nyami nkasa nche. Wasi nyami si. Wasi sa ankrofo ni nina. Omu nye. Fe Jeremiah mreno, onyankupon kanchre Jeremiah se, onkanchre Israel fone se, Nebukadneza e babe fwa konkwa sumu, pochre kese pa, omu wum, na odifu obi efeni Hanania sorejina. Unyamra kenka Jeremiah tia dionu wapche, Jeremiah 28:1-17, mreti yentu minkenkai. Na wasorejina so, de Jeremiah kani nina yano kre, Abu buko ni anwa je Nebukadneza edimo atumo no munyina mubenya fa hudie owie na Jeremiah si praise the Lord hallelujah nyame mani mrab no odi ne ho agro obisa de oka no nye no kre de dipa no so boye tirinko sa odi fu akasa eti akwana mananso ha na konua eye due konua no no akwa Jeffrey Jeremiah sem de odi demonstration no obubum to bubu mu wie ye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubu mu nyame beye dadie pa konua dia tumoko ntumi bubu oba oso still ane mito agukodro boni bi omo atredi for omu wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadneza konwe mu. Tio, di fo Jeremiah kachiro di fo hane ya se. Tie, e radin suma. Ena wama omayi di wongon atu atroso. Enunti, se radin siye ni. Fe, mi tu efrasa siye ni. Afi, ube u. Evi se wakan etuya tie, etia e radin. Na udifo hanani wu afi nuemu, bosumia etosun sunumu. Arehosa atre difo pi, omu wuko jem. Omu si jenu ni ho, otine ni anodem. Ujise omu jidi pase, ejebi woha atre difo beko mwa. Ekombe ye niema omu ye nuwa makikansima omu kikanana. Itina yehwe the reality of hell. Hell, eye kain, eye adie yeno kre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear that. I'm in your room. Bonsem Jim. Makum 54 times. A dionumu 9. And the war King James version. Se baso di boye ni kane ni gusu o wumwa. Ni kranu ko hell. Immediately. Na bebiya obe dronu suso. Oti yao pa. E jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. Edin kaka asema chira for Lazarus enisikeni no ho.
e ya dia e ye se na homa o de se ni biere o wi ase wo kwa asori.

unkwa soryo. Uka weni gusu na se won sakra wa dwin fi boni nyina ho. Me nyankopon emfa wo boni nchewa. Minua eho na wo yede okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so Ashanti region. Minim no onu su nim me. Oso da ho da osa oyare oyare a chese baby odro na ede pa ese wo wu anisa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby omani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso dinti ene amo aba ha wo aso dinti ene amo aba ha nyame aka se ma kire wo nye enti na wo aba ha iti ebra okansa a kire no na oso ni sade no ko na sori a wo ko me modrim amese a sori bia ne mom se ohun se wo ti atro nkyire kire mu ni boni mu na wo hye nipa no nkura se nyame no adum ye ko heavier ti na sesa ne kanyam se papa kire nipa no iti wo no ko ho no bie na ni mani hu asafo mu no nyina boni horo a wo mutima wo ye dey wo moye o prayer group bi mu wa sori no mo ena obofo no sande ko se prayer group no hwani ma wo ye to o ka kire ni straight when your first time nya meta ka kire ni papi o si fi na kro me si ha bi o kodipa life me si me si ha bi o kodipa me oni me bofo no ni midin nya we nko nyankopon boni midin a kire ni papi o si wo kwa fre sofu di odu no mompa e ma o fre me na me no bompa e wie ya o si me hu ne ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ o hye me bose ne o kwa sori na me na hye sofu no ho nsa nyankopon nim kirekire ekọ so wa sori biem ni som biem de di nipa be ko heaven ni de nipa ko hell enna ma tron kirekire en sori ni sofu pi om di bible atu nche no om nka no kran kire om asafo ma asafo ma so de om pa no sofu preacher etro no om preacher. You are pressing your pastor to hell. Luke chapter 16, 23 and 24. Luke and Sempa eti dunsia. Niken chema dionumi ensa ekosi edionunzi. No tia muse ejabra humi mabwa. Asuma Lazaro nonfa ni insati ya nukobo nsiyomo. Nonfa meju jumetekre maso. Nemi huama ni ojaframe imo. Na Abraham si oba kaise wuti asieno unya huto na Lazarus sudie uhu amane fei ena newire achichire na wonso uhunu amane kofo nyo majin se o masakra o moko heavy na o mobo bra eni Bible unkrono eni jibi omo it's going to be short lived it will be cha edidane yenye di prekon. Enye nyamsema utima uhuri bomu na wawu nimso ya diboye ni won sakre na huwa huwa huse. Ukwa so yewe uyewe no na chese duwe dru heaven. Tie papaya ya kinkane huwase mwen. Okaye abrabo basa anu otimo no. Abrabo jenje anu otimo. Uhuru brane ahuta abrabo debi oye party anu otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Ebi ya nao ye party. We wajwe se wenye ahuto. Ebra o wasa asisu ono. O kai se o unuya num emani membe numbi woho. So o tu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti so bie dada so ujai ube to mse pepa annihilation. Ube shivje. Aso bin chile chile no no. Omwe ni mse uka wana uti emia. Jwani na juu kre ankwa. Mentra homo bie nchempunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dae na nkaude jasrema mwa. Kwa nibe kom. One night ipe untu mi. Na ukomu nye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usori ya na udia gro. Semi kwa sonsu won sakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nkoje. Nwa nsakrai nyami. Ome sisa na sem. Yena osi ya sisa nye ni nyami ya semu ye pe. Etisa edano adie febe yedei. Beyote. Enye chirio. David isi akana mwope ne dami ni uwo ntem. Ubowe ni ya sunsura ni uwo drumu. Unimda ube u. Unimda Yesu beba. Na uduwa brabo egura topre. Uduwa kra edia gro. Udi tu chacha. Nwa kwa sore infi piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempre. Ninginechi uko heaven. Ube dru hami yawe. Ube dru hopa hami yawe. Eya tron chile chile. Eni Bible mu. Yesu kachire oba no ono ne dwuma no ye wiase nyina ne se asoda ho nyina na emema fa no anko mu si na bo Yesu na ji no na dwuma ni mobro ho no mu
No, can say the only bunny down to Boma Mamino. We see the trusty church or Pajet and Necrophone in the Obi or throw the Aquajomans and I look at your body, two children in who say, Oh, crow, no, no, why, why, Kwasi pokudano uko ntokwa wa asolde. Ucho mine na huwa wana uko. Ti Yesu edu wasi. Krofo muta usu nuwa hifa. Watu wafo nuwe usu. Omuko. So bia mufu wa misumi nye dey. Mi mufu. Ko enkoye boni. Yesu nanuwa mfumo. O bia nyankupwa wunu no nye dey. Onye boni. Bible neka. Iti ushu shwe kwe ambe faso wasi sofo. Meden matrasi ya minye boni. Ene oso rwe. Nusu hui nyeni pa. No answer me kwa so ya bomo si ya shami di mi ya sope ni mi wakwe mumina miye se ne ye dia sa wa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Echi, yanku pwa se mayeti ya siye se. Ye fa a o yao ni ati tiye no o haya o hawe wohe no tu nche ya. Se wukai se wuti nyamiasi me wose o sakra na we nyamra sakra. Na we nuhuna. Aye eternal regret. Na wu susa. Wasi nuhu nisi ukura beche janu wa shishi wono. Ubiya won sakra waji. Na unyin tumuse ejebi wohwa wukum. Na se uti weni wajenu mwa. Hifana ubefa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa ye mpesu o trodi. E kan trodi fwa. Ye ye ntia se ni se ubi osu o chile nsi ube to. Ni nsi anto yesu o ye trodi ni. O china football no mkobon webe she ne se wansha yesu o ye trodi ni. It's more than that. Se usa ankrofono da, e dan chenya. Omo mu e Bible can straight is a hell wo ho. No mu si hell ni hono. Omu nina ya trodi fwa. He woho osu utoma beshi se pepa. Nyamisu su utomwa. Abuanu nguda. Ena ijanu su nye dey inumuda. Iti se usi sandi sa. Nwa beye otro dini. Nyanku ponse. Eye benkum. Enye benkum eye nifa. Enye hela na ye hev. Usi pege tre kahon. Uye otro dini. Ni pa omu tiye sa ansemnu nyinara. Se oman sakre mfisa atron chre chre no huwa. Ombedru hela ansemwa huse pege tre ni Bible mu. A trade for no doso. O nyaminu adom. Uye bwani ya nyami unhunu. Obibesie. Ubwani ya to yesu moja mwa unhunu. Nyamine nifra. Iti. Chese udi bwani. Nase usakra. Nase kwa ye bwani ya. Stile nyami wa yedei. Unhunu. Kananias wa anko hell. Kesafere anko hell. Ke Judas Iscariot anko hell. Ubiyo ye treasurer of Jesus Christ. Ewa sorry demo. Sese what the hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demo. A mon sakria mudi mu posu. Shishi mo hono. Mon kai Judas Iscariot. Na mon sakria na mun jam mi posu ni mi posu. Nye posu ni adiko heavy. Nyamsuma mekani henye ne echi. Se mikwa ye bonia. Nyamibe tumia chini jim. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anai no no kani die na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell. Where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se ekase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana obia on sakrai ya. So kwa sorry, so kwa sorry, so tibonimwa on sakrai. Eye hadia, ewoho, eye dee uyo, eni daha suchi ya wohoma, ubi biara wan sakra na jeni. Se base wukewe ni gusu, aseni ya wotransfer si kama ubisane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osu o misaka. Usabe kani heo sisi ya. Mark chapter 9:44. Mark onsempa eti mkron. Se nipe nim niye hiyan uwiya siya. Ike ubiya ebewe ye. Niye nim yewe niye hunu yeti nsue enti ya siye. Tina asofu ebe kenya nsue se rade. Buwe nipa no asimu omuti omu nye de omu enti ya siye. Numu mu ye. Omu nti asiye ni omu humu ye. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Mark chapter 9:44.
na asofo nso e wose ka nkrechire nipa nso e dey yenka yenka wose die wo abuo enwo na oja no so nye dey enum da na se wo nitu sintu die atwa eye ma se odi nansiri bekọ enkom sense wo nan mie no na odi beto amani hunu krom die wo abuo enwo na oja no so nye dey enum na se wo nitu sintu die a tu eye ma wo se odi ani ekro bekọ nyankopon ahenie mu sense wo ani mie no na odi beto amani hunu krom die wo abuo enwo na oja no nye dey. Short verse no nyame si so 3 times no krebia be jina wadanse fo mienu anasa miensanim na nyankopon akanisi a wo so tibebio so uya nasa kusia peteshi ba se nom ne muro unum bi na wo bra so Bible say say nye no kre nyame trimu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyansom efu sa na wo mope ade efu bia nye nyina na ya de correcto Isaiah chapter 5 verse 14. Isaiah 10 chemu du 9. Eti asamado atre na konomu. Na ahane numbaya. Na krono eni monyamfo ni enipadudo. Eni enipadom. Eni wanwe ni ekemuno. Esan ekoho. O may be a reni pegum. Ye boom kunta, ye mubim fa, ye wea baby ebe koho. And she share cran ye ya, will a di koko funi e dani kae ma ye mankwani e kae mi wua musi mi ha daka wenya. Ne se baby o free ha oko pa se heavy ana hell no. Mie hi, ene wa dajia o mubu hun kunta. Uye sofo na se wen sisa ni e manu su dia wa sorry ma. U pra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa. Because obekan ni egusu obedru obeka se e say na we nyina ti say na sofo an kan kire mi ye de kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wan kasa wuni mabrabo a wotim ensem nipa keka ni nyina no Paul ma ye ti ase se enye ade a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. We say, we see, obia owo hunemono, e de pa se obetu miyaji hunhumun semwaye dey, atumu. Onipo owo kremu ana hunemono, e nye, nyankupon hunhuma die. Ne non kwa siya se, na on to me hunumu if he say obumu aten honhomo na onipa wo honhomo no de obuade nyina aten na ono de obi enye den emu na ten na se hwan na wo hu awrade adwene a obe kirekire no na yen de ye wo Christ adwene praise the Lord ye ji Bible no tum sa asem bi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obie ni ho anko pese o gitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No, he believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o jidio we nye nyo. Ebi su na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabuabu ofio hafo ano na me kansem uchire wonsa. Papa besri obie ne nye fie wose nko ofie se usie siye ni honu uwe wanya bebi ya. Oso ujaye muntie nsemu asofu kanyano kure. Na mankasa timbiwia na mkokuto umempa ina mse urade anajui mapapa inda. Misi mansori ya mfimi paso anopanu ujina miprechi boom. Sofu diye nwa mikaino mankani yo diya ukalere kure. Yes, we are talking about God. Uye nipadie na unim. Nyamisi hewa ho, sorry asi hewa ni ho. Ujise omayi mwe frisru kwa kafom. Etitre kusi sebi libre niyo ogote musu. Bia jitu msa hewa ho. Ke bonie kosu gana nkebe kosu. Nipe ni jidie wom kusi se. Ombe di bonie anu omadru ho. Ene pejwe ni chre kavari wai. Enkwa wo ho. Eni daso wo ho. Se ufi wukuma muna usakra wajia. Nyamidu uboni ya waye nina abede. Ebe chow. Wasisa uboni tise damramu. Obe hura mra yese suchirema. E briti se nkramu. Ebe yese ujenwi. Se upena se utie nsema ye kaya. Ube dia sasisu nipa. Nese wampina usu obetia. Afna. Eni bedi unam. Ebi obi ya memo mpaye. Pajua nishwe kavari. Enkwa wo ho.
kase radi mamo jenu bin suso meso. Kache radi no mamo jenu bin suso. Senu nesu so so. Ni boye fo nyine mu edi kan so no beye po ahotifo mo odi kan. Ebe si se na obi ene wa otimi akanyam so ma kire akye so a obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye ma ne boye fo. Hwe Calvary. Obi wa odi boni na amna kokwane ti se ye kan si a na aye difficult aye dia yi ne so fo meden enye wa ho odi wa aye adom. Adom no na eboa mu ogyai nye se adom no boa mu atena boni mu nti ase e bi woro no o we ya adom okunto ko ya adom ya adom e bi adom no se saw na obi e wani e den ti se so okunto ko bi o na fe ni pe yo nwonwa se e nya mi ya di o soro para e no bi di da tem kro o ka wi ka de no on twa mani di na tem wo bo yesu di nko a wo no de ti ka chire yakopon se sesa o de ma so no o ma obi wai so ne be awon su so obi nya o trade dim owo da anase yesu maye kache nso mfo moja no hokro ho no nte ho mfri de entren nyina mfa ho asori awoko won sakrai na won sakrai nya wa soro ticket na de call heaven e jesus moja e tini bonye fo ho mo mo ye atren efo no ene de call heaven onya mitumfo ye shira wo nenso wasema wo de aman bompa ye e de tiefo nyina hye won sa Rade usi tie die beti ni enti asi. Hunsi ibe huni yehunu merade mibisa se. Ubi biara watia se merade mani ti asi. Ni webi babu we diye chini wehunu merade mani hunu mo. Se nebeya. Ubi biara oti boni musu okwa sore so onkwa sore. Mfa huwa sore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dumdi tumini ya hodi ya bwenu mwa. Watransi nwe ti asi ma yesu kase ko. Enkoye boni biyo. Mibom paye se. Ubiya. Obe kene ni eguso, nwa tia se radi mani mwa bra, on sakra na jwen wenya hevi yako. Eda wasi wo yesu demo,

0: omo kwa asore na omo ni nyamisuro na bonia ni bonye fo nyina ye omo ye bi na omo sato asore nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo tenase na se osuro ho mpe bonia so oh what said do ka we school ni a na de ni pe nyina pempra na de osore asi debi debi krife krife na de hawa dwene kwa aka kra bi ye be hu nyansafo ni jimifo a da wo be kwa ni egusu na be hu se eh se na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owu mu akonkon praise the lord tin krofo mu ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause se ya mani hu na ye hu no se light affliction e ya mani hu na e mu e ha otumi mfan toto hele ho untumi mfan tutu so ko de baby nyimfia pemye mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus mfan nsati anko bonsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa unsanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wu se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondiye ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miyasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewo ho. Ze wu jidi na se wu bon hon bra papa. Nyanko pon adom. Enye mabe kuyi ya mao. Baby ya making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making key chino na ye infenia osmavo paul or catchrain a year 89 chimudun si and was say. Na say you see NT me two more for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and we can finish mu ba kunwa enema pa enipa di ye womo omo ho chiri won bibia omo ye bie nya de enipa ni so nyamsema wo moka honhun kronkron wo mu no mo kan yame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi e broso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nisi wampaye ichi. Se wia siya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom nisi wanseye. Da yesu, eradi yesu wuo ye ni peduyemo enam. Na yesu mkwano nso adedi ye ni peduyemo. Ifi se ya ye tiasye, da yesu nti, woyi ye ma wuo. Na yesu mkwano nso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye watro se miji midi ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nubinyani yenso. Na eni yesu na weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyankupo eni monyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunam enini peyi ese mpwa. E munu hwano, there is an inner man. Enipa no dane fufro, okra no oho, hunhum no oho, omu nguda. Ze hunamu ni ema nkoye mpwa, hunhum no okra no, e koye mawon. Se eba se omu ni fi wa asasi sumpa omu o heaven da ho twen wo mo praise the lord se ni pinyi na po on wi asimpa nyankopon ajiwan tum hwe shedrak meshak ni abednego se oma nkotu na bukadnezar bosumonti edu won kotu jema yedan ashi won Say ye nimbre ya FM so, and some beko so. Nem we jesse. And it will be a nyinya mini and a yinya yon kwaso. Nan kwalankit and kitty kit mwini so wa hini pe muwi. No, mku omu menya disyaman kwa dakano. Ubiya isi yon omu ku, jemu, stomu, bibiya no no omoka. And so, as I see, so boo on for no through a boo on beam. Praise the Lord. Jesus, in no moon, if he heaven, a bird, gentleman, a bird, car, Shadrach, Meshach, near Bednego, man, a book at Neza, but some so many who say, ah, and you nipa me and son, I'm doing good, gentleman. Me who back could be our tossle nine, Natal, dear, what is saying, young coupon, but mamminty, amen. Yes, you know, the name crof was say, young coupon, the year in Wawa, yami. Obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo free bemba mfim eti se wanware a no pesu oyi eba e free oba mfim a ontumi ara na buka de neza oji die chese akrofo no wosi die otoso nine no na tade what se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya on pewase bi se ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de o be pewase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pewase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa. Praise the Lord. Eti no osma fo Paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo honi ye wo ha ye den ekɔ hɔ eti ye ya hɔhɔ ne amamfrafo wo asase so da kro befa obotɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame. You won't take gold as God, you take God as God. Umfo japadie se nyame, ufo japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jen tumi en tomo awosuru jeba beton, bibia beye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape nu ome wye nu omu didi na su de jem na oye dey. Na woshe. E se wen siye siye, ubi oha su o, mi yuhwe biye jame yiri ni mema enye bone. Fa kwa mpapa so, yuhwe bi jao yiri no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina ni jenia huto mu forever. Praise the Lord. Baby, I will be an me pese e bom paye. Wufi wa kume mwa kebi biya chire nyanko pon se irade. Mika midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jire e yire ni kune ma mkwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. This is how we are papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, or say. Na obu on bese nche mudun siyan, or say obu on bese, o nipe biya wa yo defuwa sa si so abepi. No susu ni trimu se minye den, if you say, mi ni die, mi di, mi no bay ebe siye. And o si die me ye niye, me jirima sayin. Ne mesia kese na eho ena medi mi no be nyina be den ebesie papa no yekue ni ti se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from man fast was as no bibia e correct no hu se se ni no ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa. The odi mube gusu isusa. It will be bu buni nyina no sisi akese a big silos. Sani e beya obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no asha se no yi ni kakran kakran kakra. No oton jisika. It e bra o yue na o ye na dwen se obeye sade no. En wode to ato se se mi wie na mi sim pata nam de ne ma no gusu a me a me kan kire me kra se me kra. Papa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho. Anybody up no answer who we had answer. Okre no wuda o. Oh homne wuda uni pe biande seye. Ti se den bia wa haya wutim uwiase wu tria kwa womfa dine on ko. Iti wokra no hum no free ni pe bienu mwa wuja dino
1: body no ho na e de ko to much re ye ho ye wi ho apetition san prepra na embrante egu ka mu yesi wo wu ni ebose ne ka na ko hwetu na edunu ma sa ye wo oh oh oh da bene ni peni bete no mo hu se wiase nye no ani. There's more beyond this world. Eti papa no ka sa pe so be kan che ni kra se didi nom na woni e ma pia wase sia ma wa u be wanye adwuma bi okura wo ehia wo da owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia anadwia obegye okra efru nsem. The most important part in your body, your soul and spirit ekọ okra no hom no ko niema wasiesia wodi twa wonum no ebe ye hwan dia ana wodi tua to se obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wo dia mro brain ni ekeka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam enoma wasiesie no beye hwan dia o se sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom na oyede otie o skipi wo banks ahoro ewo Ghana ne mom oni kobo ewo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kronu sa pepepe no yede otie etie da woni beba ho sunu ho se senye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho ne se base me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotrans ye dida eni awiye Steven wasa se su ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrans ye abo bra kronkron ne bra tren ne for see for natural for de no munim kronkron ye ne tren ne omo dia ne se that way ye did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye hu amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutu ye nkomo ni nyine mfa nkwa jemre ni pa wo sakrefi boni a wuti mu yira wo hwe no wo yira wo fi ne chi ko pe ma foforo ayi te se jama mema de amaye lances se obetu efi wo yira kira ko pe ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe wa bo musio mu nyina bo musio mo sakra bo adwe no sra he mara ye dey abei su trust ni mo mpa be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo mpa pa pa pa pa e wo so sakra wa dwe ateni e wudi wo yira ene mano ne bapa o si ni trisa biechie na susa danko se ni trisa se brechie woni e brechie ma me no no se e brechie ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni se sane ma nyina de ko helada wo sakra nya mi yi santo atenie fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nya mi aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa wo se me kwa so ya bombo su ya shem ne me ko heaven wuti wani ana o da jim if say wan sakra wo sakra if you fu be hu abonte so fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a oya body e fufro ne ma dada ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wo dum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di ni pa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi ye wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se di da ene wie urade me bompa ye se ubi biara ohwe wonim no ka ne bɔne awurade hunu mɔ bɔna fa kye ne se ne wa hye bɔ no amane bia nso abɔne dia ba awurade bra wo ji won bɔne ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina wo yesu die mo ena ye bom pai asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nhyira wo e won sema utie
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: My mom pie, a radi pie that was a sentence, so dear Bawa Semoho, a bomb pie, a briar baking kai, a Yusian church, my radi, my home monte, I say, oh, yes, to Christo demo. Bomb pies will be beer or bonsam, a disorder, amena top form, una moasem, superman, swage, and I should be, oh, yes, to demo. Radi made that was, oh, yes, to demo. We bom pae. Amen. Adofunum ye share adisye biase. Adisyano edin edasuni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obon sam edi wata ene sohe e baoswa. Enya dia ube bre uji dia se da. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego. Omu jina homa erade. Omu wukon frinshi ebi brain. Pim pim. So undin eda so daya no. Ribia ebe fa Bible ni ebe preach. Ube unse ye kan omu huansem. Mibu se mti bakon. Ichimon edu. Ose meba. Se ni bonye fo jiji wa. Mempene. Meba. Se ni bonye fo jiji wa. Mempene. Inyina yi nim. Se eja. Anase ene biara. E na se die se wo tretren ne ma wo fie se ne teacher fon so tretren enkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne ba be ya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa ti awofo no nyina no omo mpesa akola no ko amane bia mu ti omo kan kire kwesi finance ha adjoa finance ha eno na bible nso kan kire ya ye sempa kafo ne asofo se Enipo masakre nyina ye Nyankopon ma eno do wa hye yensa. Ti kokobu bi wo hwa e wo sie nsu ye bo wo mo. Se ni awofo e bo wo ma kokono. Ye nkan kire nyame mba nyina se. Me ba se ni bonye fo jiji wa mempne. Obonsam no ta so hwe bi echi. Heavy abono. Oye ten untumi nko ho bi o. Ti wa wo hwa se wo ye bonsam ke de na obeye. Ni nipa ye wasa siswa dotie ni mfuntuma ni nyamidia boye. Na ye ni eko heaven. No no yo srabofu ayamfa dotia mono. Ono woko jim. Iti ye juma woye around the clock. Di biya ni se. Obede de nipa nwada de nipa se ni ebe ya. Ebe ye boneti se ono bonsamo ye di boye ni no. Ni udi boni no. Iti ye ne. Bwe wasumne ti unyanko pwanse mo se. Sorry uchu muta ya ebeba. Otansu so ebeba. Na ni nyine mono. Memre uji dia sita. Jine pinti ma erade. Jine pinti ma erade. Se ni ebe ya. Yankupon enibechi. Obitu mduwe chapua. O humakuwa job. Asasi so otini cheni pe nina. Na bonsa mse. Hey, wayanu waye nisa. Wabono humbaye. Why you say. Tina udiwe chino. Oso ni hwensu Job edi nkuni mo so hwe no so praise the lord enti ne bible e ka kire no no se ye awofo honhum ye nhwese enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwe mo ho fi boni bia ho ye nhwe emebusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan Enko abonefo kwen mo. Na enfa inipa boni kwen so. Kwetino. Ensine mfa so. Emani. Osi ensine mfa so manifri hon. Na sain hon ko. Na ona. Jise woye boni ansa. Na untumi na. Jise wa shi ubiasi ansa. Ubia wabe yuyas na di osi. Boni mkwa na medie. Ubiye ujina hume nyame, mempe, eye me hii, eye me tai. Me yaasi, nipakrobe fiasi.
3: Oh, ti se unimu weya, ube wajin se, enye me kosu wa brabu mwe chinchwa wenemu, na mayemre, min kwa sore, min kinkan bible, minye se, ninyi na wakase kwa. Onsa mo techre, opeso ko kanu huo jim. Base, yanko ponye wadom, nasi nyamu yiru friwa, eniso ko jemu da. Praise the Lord. Rematu nsempa itinum, nche mudu ekosidumye inoni ya wakafa otansu hon. Bon sam de so heba na se wenya wa no de otanso ayede aba onemni pasu ni etro ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na kristo smutan tan na ni dukuti se ni okotron koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho de mo se nebe ya ubitumi atuwa suwa Yesu munu wako heavy. Matu nsempetinu mchimudu kusidumi eno. Inshirani wa treni inti watawo. Na won na osuro ahini eno ye won dia. Inshirani mosewo ya mon. Nu watamu ne midinti udia troka se moni biatu mosuo. Umu mweni nye na mohon sepe mon. Na mwaketu ya suwa osuro. Na sana watai difuwa udinka eno. Maybe na mi wo baby one of the regions and Arabia wa so no mo wa sacra fufro bae o be kan insema otaye ta no ne o ha o ye ha ne ma mi bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma me ne ne hise ya je wona mi bi we ebi a making kan e kire no se nhira ne mo se wo ya mo no otam na mi din ti odi atro cancer mo ni bi atu mo so mo ma mo ni nye se se ni wo se e wo ni mbosa mo bo mo boy nya katu e bia osoro ne mo brasa ne mo nyi na e kosoro na se o mo ni gia na o katu e kese osoro. Praise the Lord. Kai hun se ni mo asisa na o sresre o se mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katu aso e hefa osoro. Na san o te di fo o din kaino. So di ye omu mu din kaino omu pe hevi ya kwa. Ya ye di e chile pe hevi ya kwa no onfa ye yana. Hevi nkwa mpe so o ti din kwa. Because o ye de untu minko hobi yo. Iti e o si nyanti ya se. Ya se mono ebe sheno apomye nsa na ene bakuni ebe fa. Davu froni ya fa bise yesu maya kusisi ebe yue. Asema epe si iti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohwe so sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuan ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omun pe heavy bia kono mukwa so de enso omutume sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me no perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye bai bo nchine. E koso wa yijina ma urade. So we biye beba ota e biye bebe biye. Tuwasu kuzisi ebe yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ube di mkuni mbiyano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enche James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Mekan efri njichemo du miensa. Ekusi idunu. Se osu ubisha. Emanon kase unyanko pona. Osono she. Osome she. Evise bonibi nsu unyanko pon she. Nononsu yuso ubiye she. Osu ubiya she. Neye onua na kono. Eji jino. Ne da da no ene sonu he. Ne sa konu nu yin senya e wu boni. Na boni nu yue nyine ya e wu uwu. Ne Bible e kanchire ye no no. Se so we biye beba usuno. Ke hun se ifri obon sam. Ono no ote chire. Ne buta yi nyina ni se ube jia u Kristo suma kwen tiyo no. Ne buta yi nyina ni se ube ye boni nwa ye ti se ono ni nyamia po. Se ni nyamia po no no. Na wune oso ye nyansafo, au nise odi boni bie dia gro. Na se utumu isi e jina se wumfa uhun koto boni mwa, yankupo nsube mwa waduma, di bejina won kobo ne mo Yesu din mo. Hebrew form man the team ye no nche mudu ngotwe. Hebrews chapter 2 verse 18. Osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti Yesu. Otumo bua wa wo so won hwe no so. Praise the Lord. Wa fa so hwe mu da. Di se minu mie no fa so hwe mie de hoto no so a. Obe bua mie di so hwe no so nkunim. Hebrew form man ti na nche mudu na enti se wo osofu peni kesi a wetwa osuru mu Yesu Nyankopon ba no muma yenso ya asemo a ejina so kanu mu tenten. Praise the Lord. E osofu peni bia oye kesi e wetwa mu osuru Yesu Nyankopon ba no tumbi yenso asema ejina mu kanu mu tenten. Nisi ijaya asemo to okoka asemfu furo bia yini asemfu furo bia kan Yesu ho asem. Hallelujah. Ni we owu mre mu dua no so usie nansa osore ubia ubeji ne die no mawo adom omawo tumi awbetum dia bobra papa se wiwie wa brabo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro. Praise the Lord. The kronkron ye no e shaase wa asase so ansa ne dia ko osro. Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe. Sohwe titan hahan so. Sohwe wo fie. Sohwe wo school mu. Sohwe wo adwuma mu. Sohwe wo abonten so edwa so. Bebi abofo bia sohwe wo ho. Afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho. Otwa obi bodi e. Obi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de e ho. Sohwe wo bebi a. Bebi a wo bia sohwe wo ho. Nti Yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe honhun pede na honam ne yede emre honhun pese okọ heaven honhun pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia akọ ifi dotiemu na ebese akọ je odwune heaven hono osu dwun asie ye amra ntie no ko bọ ne di na tie gu so osu so odwune se opese okọ heaven ti Yesu se se obetumi edi honam ne su nkunim a na honhun ne nya kwa akọ heaven a me new pipe bo ho agro. Praise the Lord. Men fe nya me asem ni agro. Hwe se udo ho be manya kopon ni nasem pa. E be bia bonsam be fa be bia no. Aka che se chinebiri no pro wo hwe me call untume chime. Bonsam untume chi wo Yesu di mo. Ye hwe Yesu so hwe no Matthew sempa 89. E kan fri nchi mo ba kono. Matthew sempa no 89. Nchi mo ba kon. E kan fri ho. Ya hwe sohwe a eba ya jim kwani Ewurade Yesu Kristo so ifi nchemu ba kuno se ena honhom no di Yesu ko sere so se obonsam nkoso no hwe no di muada ededuanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchi ne komo a ekombe di o Yesu chine kom ye nansa na nye ne nan ededuanan oni di onom ti na komodi no pa na komodi no na obonsam susu ti te no abra komodi no no wo hu so hia duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoi komodi no pa o power nsusu a otumuli yen sanchire ne de me ka chire ni se e bo na de da ho no onane no ye pa no no ni bi no mo so ngusu na kom no nyina ye dai enko se Yesu ti e bonsam a na che se osama djuma na obabe ye nye na je djuma na obaye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewo se oyo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se oyo wadwene mu na ewo se oyo nsusu ye bi ebe ba e de ukọ bọne mo no if you born some in se oyẹ ni se oyẹ se wo ye obi oni abre na so su nyame ape heavy akopa dia nye nsusu ye bi eba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no monsam no onim se Yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwere se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obon samde no ko kru kron kron no mo, ena odino ko jina asore fie ne tifi, no se ne se, se unyu nyanko pon banwa, to hon chene fom, no achiro se unti, obeshe na bofo, abesuwa wo onsem, wanfa unay ampembo. Nse obon sam, wenye mteste pa, ukutu binuwa yibi efri, no di biya kahon, she se, unyu mwa, because adeno kure ye Bible o, Yesu ese ni se watro biu se enso eradu nyankopon yede enhwe menso eradu nyankopon enhwe onsam no wie yo Yesu adi ni so nkonim ba kombie no osam ma no subio no fa no biu ko bipotin tin bi so eno chire ni wiase ahenie ina enimu nyam no se ni se se obekoto asore mia ankami di yenu nyina bede ebe ma na Yesu se ne se free hoko Satan wa tro se kuto sorry eradu nyankopon no nko anasmo no in the first place bon samne ma so di ma Yesu e ne dia bible si wa nye bi wan kwati Yesu anye bi pia o ye nyankopon ne opo ade o bo wiase na Yesu jina ne nchen onam ne su no ye bibia na oba ya o se meme de be ma ade enye wo dia ye de ma ene bonsam unja isa so hwe no o ma o so ikujina bebia obe hu adampa obe hu ka papa obe hu nye ma papa e ma bibia o so enye din kra bo mu asikeke mi de we nyina ba ye de be ma ene nipa tumo ko saman frefo occultic people so some for near the kojitumia ebetua bo mo manya sika obenya sika but obehwiri nyame sika bia obenya no kai hu se enam kwamponi su na apa benya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wu si su no ye na dwen se obepe sika papa se dru bra wu no anya bi pa so de wu person or friend yere bai o ka kire ni se si se mi babi wu na senka yankopon de me beto ko porte jawo mu mfi pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se se ni mi si bo me brasi kan kwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodia wo o se na wo ho no sa ni emei aye wait a gbe mu edu apia me at me call hell ni pepe wa dwin yin se jama sitrin nyina ne so nya sika omo hwehwe nyame nka ho asitrin nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibio bie ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mu mi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka enebeko Paul osimasi ametie timewradi miwuna ye radi dia hwan ena woti asimano se base wuna hwan ena obewu amano ehuhia pa oso hye ohweni yi pa mentrance emfa okra ensisa iwiase ne moniema Daniel omayeti asiese emano sufri ni krom eko Babylon Israel mai muko Babylon eno kwa himfie onye shede yi nipa sebi ohun sisi so na o ma wonsa e kan o msin sapa e ma o duane pa duane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so win hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana yeho Yakopon itumi ni to me ni ensano soso ye nom emobo emfefe ti nya dia ebeye o maye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa wonom ni na dua ni ewo die ye kuma ma abosom en kanano o bo ni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mfa boni ye dai enfore fore won ho nti minu anom ya e wose e tia si yina ni se wose ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mom pa ye se ni ebe ya kwan bi obonsam befa so aba no na ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi obonsam no ta akire nyi nyame so hwe du ko boni mu bi anyankopon enka ho bonsam ne ta akire awu pipia oti ko se ne be obeye ti se wo no we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa horo pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no kwa ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na kwa ho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono kwa na no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Akan ono kwa na no ho e ka chiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian phone toma. David, ononkwa na ne oho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson, ononkwa na na oni Delilah oho. Nipe biya, obon Samson onwe, dudo na obwe, ononkwa na odin susuye na ba. Se otope, nuwe nyaw. Tise bon Sam disohwe ba, ewo se uhu kwaya, onamso ode sohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say oso no hwe se ne made nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne re ka kire se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se se obetena ase nti wo hwe bible mu a eni pobo nsam se o hwe nyina na wo botae bia o pese o gye sa nkrofo no nyina efi nyankopon nchen na menu mi no die ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi bobe tro, ah indi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, nyanku pon yi ni seso fupeni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene binu mdi wanso fo hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osisi nyame asem ma osene be ya obekọ heavy adna ko tren bebi na utwa na da pa na odem no binsu kra wonye ohwe waye obibi mpo akọni che ko kanchese sofo de oye me na nyame de na odi ihe wa kuma mu na osu bu ofu sisi ase basi wu o saati bi enma obekọ himfa binsu ana sofo kra nim se wafmo nti moma henhwe ya bra boye ni en Kristo sumu ye sohwe ne de utwe muta ya ebeba na eni se yehwe ase so he ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie yakopon e ba o so be mpra pim na pim no nyina ugyina ho a onye di boye ni nemum se ba no wantumi nyina ne se so he ba wantumi nyina so pe so di nkuni mo so he mu a fa ho to onyakopon adom so praise the lord e tosumi no kai hu se so he bi ento gidi e nipa de yakopon ye no kwafo so ma won so wo hwe ne e bru wa ho din so da nti se ba nyantubu ase ne fa ho tu nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hu hu se wewu ama bone se ba se obi num nsa se die ne se nipa kro nu ne edida ne wu pa so na ne nanfofo akore nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko tren nsa ji pe o mu nyina be dwane ka se obekye sa ma na obekye oh iti uwu a honhomu yekaso wu ama bone a bone twa mu pa nsoso enkikiu bone twa ho ehia wo fa ho nya dai enkoshim omnipe pi beji wani wo bone mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni bone tu kwanta mo apai nya de a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pe se wunya enkonmu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia ukai bible no abompae ni nyame aye odin omo ahodin wo honhun mu nye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e de ukọ bone mu no ka che se de bi obonsam ahun nya dia medi wachi 23 so he for no nche te se ne Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitum ye sa de no bede no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiase om betwetwe akoboni mu a omu ba wo nche no me pa wo che o po omu wai nya de wo so so mo so kra e tri sanfo bimpo ye wa sore mu bi ye ufie na o ma hwe ase wo onimu ni se utna ho om de boni bi abefre foreforo reject the gain of unrighteousness enfa so biara enam tren na ekwa this is a ho kire be wi ase obi e pesika na obi aba o se menko ye fo wa na menko ye azan ibi nye sika bebre e bi untumi nye bi wo ye ogidi ne wo pe heaven akọ Yesu sisi onipenye wiasi nina na oshre ni kramba sobei ene womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bembe bi wo aso mo yoba uti hot kronkron eni trimo irad wo sore de bi anopi pene niye chichro. No ye ye niye ma emfra. You have to report such people. Kanchre nesu wente akashen se me kanchre me sofo. Me pehevi yako mimpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno baby su dede wako boni mwa. So when you have a prayer, what can you do to your country or so for Senebea? Because I train on a tiny home free home. Senia Daniel 18 home free bonnie home. Praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. The beer which not say ready. When you have your inquire, a infernal macro. Meet me a good train gym after ball. Ready home a mobile. Poor me, my what moon no so mammy. Senebea menanti tene mu kronkron ye mu menkwa ne nyina e da meka mani egusu anase Yesu beba no na heavy aye media bebia obia no mepese ye bompae na wode wo ho e hye onyankopon sa na kachiri rade se o mwao senebea yankopon adom ne watie no betum dia ye juma tie na ye nhyira bedi wachi Yesu sise munni mu nyina na moya Ishranemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuwa muwe fi bonine bonsami wi asisemi na ahon. Se nini ne ichino? Bonsambe babe so wahe. Ode bonine beba. Ona mu mame so, ona mu papa so, ona mfufu unu ya namo so. Fiye se nebe ya umo umo asima so he. Pendudua wijina hono. Unye di boyini. Nemo se umo umo asima so he pe. La ufi asia. Nwa beye di boyini. Onya mitumfo eda wase onshishe pa awo maye sene beya ibitumi ako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembiano otiteye sene beya obemi ya shiasi. Ene una mwase msuwa chre chre. Se mfahu bebi obo nsambe faba. Inyine pinti nkunimbe yendi yawe Yesu Kristo demo. Bompa ese ubema ye niya ihunu adie etra niya ihunu. Aso eti asem trani ayeti e. Na bebi ya bonsambe wusu ni mini mono ye hunse e ono no obano. Jenefri ni nche wo Yesu demo. Yesi ni kwa wo Yesu demo. Radie bom pa ese ni ati e. Maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishrama ye wo Yesu demo. Yesi eti e ni atuwe guma ya duma. Ibitu mdia ye juma. Yetumia ye nkuni mudifo. Se basi uomo mkwa mo yetumia kase. Eti asima radie wunso e nidia. Radie dawase, ama ni biya unkrofu wa fumu, anase omu nemo radie yuwa mfrimo. Nye wanama manie mwana, bumu obu, opesu otune babu chune, opesu uchenya mesumu radie. Husafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mwa, nase unkronkren frimo, nani ura ho unhuni ya wanya radie. Mpainese obe masafu unu nina aso esi wanaisu biyo wa Yesu Kristo demo. Edawase so eti no ayama e wo Yesu Kristo din kase ene mo ne ebo mpa asafo no nka amen me amishra mo pa se mo
0: so ti ase nhira nka odin wo Yesu din mo ebo mpa ese ne de awodi ama en man ye nhira da mo obia wo Yesu din mo na ebo mpa e amen
4: amen
0: adofo no mem se yakasa fa ni pabone fo omu wo ho asem ache ene epe se ka ni papa ho asem
4: amen
0: no wo ya de a odaseni bie ni ho a obetumi ahura
4: ahuri atra
0: otwe mutaya obako ye Enoch Elijah enkwa ne huritra owo Yesu mpo owi ansana wo sorry etinde ye hwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omu wo no na ye wu papa pa omo bobra panti omo wupa ni ahwe apamfo from so new testament characters na ve yemre so contemporary times ni ahwe enipa no mu di ni Bible mu ne mo bo bra papa pa na mo susu wiye na bra wuti we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wa bra bo ye se na ebe yankopon adom se wuwie wa dwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi anya heavy ankwa afanyam se otigana se se ano pimpo we se condition boy hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sukom dewa ubenye nsia nom wundi sika kro omo moton si uhia ne se misro ma mis uwie ya ukanwie ya no yibi no de amao akoda kro a won nwine se hin menye bia shem

So Bible days. Uche ajidi fwa ewo ho samria. Yesu baini eni ye nyina chrese ikuta Bible susu ye njindi. Yebo nyamidi susu ye nyini ni ye kani ya no kwa. Dudonara. Bible say, omaino di wano fafa. Ne dimini. Akuma dia chenfi mi huko e chiri chiri chiri. Dise kasi ubi ye jidi niya, ubi onfa neni unhunu nyame. Nwa kuma munu waji nyame atum. Se e wumo unkwamo, e jeni yedi uu tum. Se mi jinyam kupom di Shedrak Meshak ni abedi. Eni ye freni jidi ye. Jateni, unye boni biye si ye tuwa majatayo. Daniel, ya tu. Inyam kupom, se mi ujidi ye wo minyam kupom. Wajine minye boni biye ntia. That's the condition. Masakra, midi mihuwa menyami, bibie boni bie misuro. Ti nyamesu, sankro fono nwa kuma mo ujino umechi. Ti misuro, ti dede bia eka, boro. Bi waha ontia, seare na sofu weni nyamsem diye boni. Ye nyay, boni enu edura, ye wye. That's all. Wye si ha, ye wye, heaven su geti no chaye. Ye druwa enuwa bibie. Nasa hodi boni diya, grona su, miye kristo enu, miye kristo enu, wako kunto kwa kakra, wako ditro kakra, na juna wako boy jamai kakra, miye kristo ni, maboni mrayo sobe tumie jira wa, amanie ba, untu minyina. Titifono, misi, ene ajidifo, enamse, yedi, sansema ye kani ni ye kinke nyina tu nchenti no, amanie ba, untu minyina no. Bwe ubi, yesu ye kristo ni, wanuma drewu. Oye Kristo ni washa akonfo oye Kristo ni odituye wure nenu mapete na mene oye Kristo ni ofi abrosa tintin so ati atofo well bia no oye Kristo ni nemom samra oye sadie ne de na onye Kristo ni bio Judas Iscariot se wa wini opa Yesu no se wa ojina ni jidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye Kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osati bie no mo ni daso bie ni ho iwe example mikrom wo yesa ase enye waye atofu wo no wu no na ye de na waka akire mi se uye Kristo ni wo wu akonu madura wu akofa ho manhye wo mene udituya botri mu ufra bro santintin so ati atofom eti ene ya mane no ba ubehwe se sabia no ni nipa di na ni hwe ibi amfa nhwe ho a na obi oye Kristo ni mapote a sori de mo tie nyame asem a honhon kronkron ta akire ubehwe no na mepo so kompai bo odifo a ni yiri dunum no odi na chi odifo a obi enanum a yesi jeba esu jebe nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa osi won aba e na odi be hu won igya no de enka hu. Because you see now can say a dano ni pepi be can chre me say radia radia info within ancient com. Info within ya huodin ye pi be a numani jeba. Info within emama omungwe. Info within tutu COVID-19 any Ebola. Also canning in area obehwe foundation with the yes and ye man. Sa akone di hot akone di hot na okwe kokubu nsamo na okwe chana na okwe dru anase zimba na okwe angunamamu na okwe ya obehwe basis no. Nesu obehwe basis ino nese trini ni wa. Obe kacho se mi hun wuta fimisuko wa weye di entine. Te omo mugusu ane yewe yewe no omo yure frisa ane ye mani nina. Na se ebase uye Kristo ni na uko kosa ankrofono wa. Ocho Kristo sumno mo. Ocha wu Kristo sum no mu. Iti ene enamse ya tu nyamia se machini. Na ye infa ye hon entu nyanku ponsu ni nasa musu ni nyamin krofo ni se mpapa. Ebe tu miya buwa miye jabo ni yezu tino. Ama amanie ba du dona e huni ya omu nye. Iti ubeche na wanya amanie bi si prusi ya chino. Afi obehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyami betumi ayeden aboa no Daniel bra e chi na de no koto ye tabu mu no wanfa application bi ankoma gidifo e ho se monka monko hu ohine nam ka chen se e wuskese e de be monti jano debi debi Shedrak Meshak ni Abednego ye di o masem e ka se de on koto jem o mantu otitire bi am na nko Nebukadnezar ho se ono no ben no pa debi omu ankasa ihun se nyame sunche na Nebukadnezar
ya me so checking Dairos it omu do omu ho tu nyankopon so o ma de so an omu di nyankopon ni nyame so kire sampa wo de to no so a o ye nyankopon obebo a praise the Lord tene no na ye ka se amane de otwe mutan a ebi wo ho ne mum fa ho tu nyankopon so tetefo no de ho tu no so nyame boa o ye se de ho tu nyame so obebo a ye hwe believers of Bible days. So we are GD4, no more ho Bible mresu na no more wa disua esusu omu. Na mikachuro se biya disua ni mwe tuche ye die. O mamani enu na e huche ye die. Ye mudu duo na mania ye fomu nune bidie huche ye die pa. Na omu huse, se ni ya amani enu ti biya no esuche wondie nsun sunche nyankopon. Iti omu du omu hutu nyankupon se, omu fe nyankupon se wa adamfu o yonku ni umbi biara. Iti adisu ano ba, omu ni msesu omu ntumia nye honwe nyambe tumia ye honbibi. Iti omu du omu adisu enyina. Na se ushe Bible records ha, yehu enipa. Omu efa manikesi emu na omu du omu hutu nyankupon se ni nyame bua omu. Bible si wachuro sani eme ni nyina tuha maye se yensu su ewiasi ewe yedru yensu yi. Yebe shwe niye nya disu ya kesi efri mune edia boye mbra. Sani yebe hebe shafu furu nkuna na omu hunsa mpa. Bible unenye ngume hunu bi. Nyame enye nyame hunu bi. Nyame tiasi nyame waho uhu bibia bibia koso bia. Udo hutu na semso we nim engu asida. Ukai Psalm 19. Enyom edunkron. Mekai ejichemu enso eba nwase eradimra yepe. Mkasafa Bible honseme umu nina. Ejuju okra. Eradia dansi etim. Ema yuenfu unu nyansa. Eradia shedi etine. Ema akumato yemu. Se wakumi uhuru suti sedie. Nene ubie wakumu mujin. Se mwinadi mpaibo ete chira. Ye nye nube huse bibia ye koret. Hallelujah. Nanu mambibi frame. Wasi uhieni wa wabuabu esikano 10 million. 1,000 Ghana Cedi. Onsha ubia kwa kofu esikano. Oye Kristo ni u. So ye inajwisi ube yeni nyedua. Na ubisa mi message bina. Mi sendi no message utie. Wasi sofu. Midasi, message na mitie, mitu mi nyesa dieno, praise the Lord, mitu mi nyesa dieno. Ena, okaka honse, sikana iradien so, pesu uyisu ntutu so, duduma nyankopon. Jidieno no, ubie ni sika iran, koko ye, ni pano boni. Onye jidie wo nyamini nase muse, me yisa dieno nyine efri, musikano, mi, iradien so, mi yintutu so, dudu haede, ama unyankopon. Ani a friend gidie ni wie na mne no bom pae na me ka kire ni se nyame obetumi aye achane esa obeye achane abro ni echensa iti mumma ye nti ase ese nyame asme wo ho no nya nan sesem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ho to so nti ojuntu fon se urade sro eye kronkron ejina hoda urade atemu de aye nokre ni nyina tene eye akono sene sika ni sika mapa P na eye frame frame sine wone ahwedie munsuo minima de dechen wo na ahwedie munsuo wose onam so bo wako akoko wose esudie mu wo akatue p eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem che ni poko bi no mu e sane mrane Yesu hu abani e o ye frɛ wo be no se wonim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba yesu wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkrɔ eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro Uni ojidie se nyame betumi aboa na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa tititifo no bikachro se o magyan hwe so pa maye wo se yenso so yetie ne ade e hoto so se ne ebeye a ebetumi aboa. There are many things that have the tendency to disturb our lives, to weigh us down. There are signs that diesel and distract us from the direction that we are going. So we share a near ma a tray in which ya near me pio ha a tua it mu how I dream one she ye no one chumagian see Bible so and I junumun in a wound to mena
obedwen ade no ho sa banyame anhye ose no na dwendwene ho ifise se wo hya se na dwendwene ho na bonsa mu bose wo se manyakoa no manyakoa no manyama ame no ho dwendwene ehu de me ka kire se se ne beye afia na dwuru nyana na oprem paso sa na ade ache na wakoma susu uhuri ne mogya broso ne de keka ka ho so nyame anka kire se sa ne enye wo de tumuda ne fo ni tu nyame so na hwe se wonye sentire ne ma wa praise the lord Tinema how neti tiu ni yi enefri we ni suni ni eki kaka huni na na mpesa uko baby au pesa ukrono ni me bi oha se etu abra bosu na se wanfa mwa mnyanya me nu anfa jin mnyanya kupon se mwa na se wan sheya ube yu eni efi nyanya kupon so efi a trade you for nature huo sheya. Abosom fo ne twa ho hia eni pe ba ho ye jam serie fo no omuka se ha na we se ni ade esi ko de uka se otena ho ye nyame nyame ade be ba nyo na no me ko papa bi oha ono obedi wani makọ no na chere we ka se oja ni nyamsu no ye papa na no me de ko ha okoy ni nyamsu no ye papa me de ko ha okoy eti sane ma no nyina ye sohwa e be ba wo so na wo hu se se uti wiase ha na se amane ba nyame ho ene ye dia amane cross be careful for nothing me na nyuni bibie ha wo ho na de nyina mu no fam pai bo praise the lord tesa me kinka nyina se woten waso tie ya ni nyina kasa fam pai bo ho na ne nipa ba ko na mpese me kan ho asem ekyre me no mie no eye asomafo onyuma no tidu mie no nche mu ba ko asomafo onyuma no etidu mie no me kan efri nche mu ba ko peter a wo ka kyerɛ se emfa e dadwen ene ye ha nto ewrade so no na enya dia bronisi enya theoretical oye practical vise na manie bia to no a na ni daso bie ni ho ekwan amane no fa so bae ni ba bi okodrue no se nyame amamu a samre no na kapita wantumi antenase nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bompa e ma no no yankopon hu no mobo yi no firi mo ono no se menkan kire wo ne se amane bia to ana e kamu na oda ana Yare bi na kawa wa kwa kwa kwa enkwa na eyaware semo ana bemana woni na bre a ajapadia bana sese woye obasa basa watu atwena kofo oba fufura na amanie bene soa samre woni da so nyina sa uye wadwen se owuompo ho womfa so chen se obetnase yintie peter de ne na fatuto de ne ho na hwe se unyankopon oye ma peter obetumi aya ma mino mie no so praise the lord asumafo onyuma no eti dumie no be kan efre enchichemu ba ko ye kai ko no nyina na ye kirekire mu mrenti ye ntumi enkan wi ansane ya be kirekire mu osi sabreya ena wo hini herodi etre ne nsa eya asafo no mu nipa bi ayaya de ode enkrante ekum yohane enua yakobo aho nyankopon ase maete ase nyame ne si hine eno tu hine so himfo no pi atitire no pi mampanifo pi omunyanya akonwa no pe si nyame go wa yo bibi omuye bia yetie nyankopon herod nyankopon na esu hine wo bae a wotu ani esi agidi fo so akronkron fo so ahotu fo so na wo de sika titi won titi se ne ye kunkoko bro nyabre nyankopon tesro no ye dey no hwe no so ochi James a wokuna wan kan hwenti onimse nyame wawu osimaye komunti ukase metese wana bebeti tumu sinisin ogifo bie ni ho ti omomukute tumi a bena meye hwanhwan omudi omutumi etieti agidifo so no omye ne omope no omu enyina yie na agidifo idim ondimafo eba iti ohu se eso yudafo ni yudafo a mumu ni nyame ye modia kristo ba mamu enamo ntiasie mu ni enti musiye de enim yesu mosisie ni enum yesu susuche moses ajidifo baby a montiasie eti nia ebae ni se omuni ji herod waya de krofunu ye de do do sori e jaboni jaboni okunu e yepa obedi aji eti ebasa pe eno kofa peter se se maye we na moni age ho dia peter so eba no ose na ochire no no ochire peter no odino koto efiase
no de no ehye asrafo banan a wo wen bomo sa ahodo enan ensa se won wen no na opese twemu afahye echire no oyinu no yede okuno nipa baako ayache no soldier fo dunsia four quaternions of soldiers 16 soldiers omo running shift four in every shift kusi sa de ebe chi na de ebe sa wa hwe na wo se do she ho ahina ka be fa inye radia ho na betumi agyo be bi e dinu kotu ye nsoso epono no a ye dinu prison e dinu kotu ye no omo bo the chain abono nsa soldier fo mienu ejina ne ho ena gate na urum ansa na wako prison ho ankasa no epono ni credible dano no enya asem ketua soja fo mienu jina ho enti se base ahoma no motete na se soja fo rususu ehunsa ahoma no mate a na wo sori a omukura na wuduru ho asafo abekura na de bebia obetumi epia bontene he made it very hard for God and God made it harder for him. Hallelujah. Ye wo nyame wai. Wo nyame me mame. Me papa wo nyame wai. Me ntena se me nsuo na se obi a ono ye Kristo ni wo ye asore mpo. O se ni kuna wu. O sun sa ko si se o ko hospital the doctor ni bisan o free no bisan sa de o sun dodo ana. Nini ansa e won na de na nsia esofu pani ye program yi na obo mpae nani no e shaase e hu ade nani ohwe bible mu ni bibia won hu oh na wo ye kristo ni na wo ye sa na wo nyame no owo hefa bu nsam de de o pa no no wo hu so wira ho na wo nye ujidi efri nyame mu ujiri efri bible men kwa sori bi no wo bo se sa ba mu me man chance hallelujah onye hu ume mani chance eti peter bebie dnu ko ruaye no na tibia no wo mu no na ne ahom kana ye fine fine pa ni se wosi afei odi petro ekoto efiase de no ahye da se easter bro be yi ne ku no nanso asafo no toa so bonyankopon pa ye mano praise the lord empa na nye empa wa anajum paye ewiam paye donhwiri biam paye achese omuwire freduani bibiam paye omside bi se nyame se herod oku peter oku james peter so ye makwa mane yeden enko ni kawro kawro omu bom paye papapapapa ti bro mugusu bom paye no anajunu ade ebechime akoyi peter kuno no ti o anajua obeyi peter herod obeyi peter akro no petro dasrafo obenu entem awode nkonson konson mienu agu no na awemfo gyinagyina epon na no sɛ ne amekyerekyere mu no na hwɛ awurade ebofo obegyina ne nkyɛn na ef dan no mu ehɔ hran na obo petro nkyɛn enyane no Nyankopɔn bɔfo firi sra hema mu ba prison hɔ. Ebre Peter entumi amfa na sɛ mama wo dɛsɛni bia no ɔsoro eyi bɔfo ma ne yɛ dɛn ɛbai. Praise the Lord. Samre na electricity ni hɔ. Obɔfo no ba wo ne kania ne nam. Praise the Lord. Eti prison hɔ nyina ɛhyerɛ rai. Ɛna Peter obi ade ɛbɛkye mie ku no. Wade hwan kromo. Obofo no frɛ no mpo wante obɔ ne mfin mu ansa na wo nyane hallelujah Kristo sumo no wai krofo mu gyidie wo nyame mu no no ye bua no kumfo ade e bɛkye ma ye koyi na koko no peter tumi ada ehwan krobo bofo no bo peter di wante obɔ peter chebo ansa na wo sori Christ also when I'm a pewa. Hallelujah. When you are the heaven, hallelujah. When a man was through Kenya or through Wuso, never be you feel a man ye be aware de uomu. A man ye be no such a young coupon. God is greater than our problems. To say a pass ye GSU de Ginya media, Mumaye who say a man ye small, e won ya mean impress the Lord. Unko num didi it, unko shehoma, unjao hum fia brosason tin tofum, unjao hua yesu semne also to praise the Lord. Hallelujah. Ti radio bofo be jran in chain in wunyane no. Sorry, yentem
na fa wo mpa bo ahye fa watade ahye na ofra wo ntuma mienko ofra ne ntuma no di na chi. Praise the Lord. The question is soja for na no mo garden no mo hefa o madase hati sini nyankopon. The question is soja for na no mo garden no mo hefa.

0: man kwan firi hɔ mra woni munyam na di obi biara bra bom ne oyare urade sane ade de ehia na urade fa bibi tu no botom urade de nani da so asɛ urade man nani da so sho ho ni munyam wo nkrɔfo mu wo yesu kristo din kɛse no mu na ye bom pa asafo no ka eme kakraka ba ko nyame onto no bo ase no nhyira wo pa me number no ye 0244 938 217
1: 0244 My mom pay. Radio Crown Crown Dawa say. Say brave biara ye bow any mono. On my edi me. A bomb pie is a nensu ya ba. My was through a bodu. In nina ye me. Intimi fanya kwanchire eni ye kwan so hain wo Yesu Kristo demo. Radi tron safa kan ya shefu nyinara eni ye tiefu wo Yesu demo na mi bompaye. Amen. Me kai Matthew nsempa itin son che mudu miensa. Bra, ye shia sema watu di finding and walking in the narrow way. Wo shu she, nwa nante o kwan hiyan hiyan no so. Kai hun se edin kan akasa fa nipa ka krebi omunam kwan hia hia no so eni ahwe nipa bebre a omunam kwan tetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwan hia hia no mu ifise no ne de nipa kom kom wo be wiase na se wunya den na wan hwehwe kwan hia hia na nante mu a ewie no ebeye wuo ebeye sun ebeye si twere ebeye de wu ebeye da mani hunu nya mem pese obia ayira ompese obia wu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu ni afa kwan hia hia no so se ne beya ye kosu wiase bia no wa hunu jibi wo hwa ebeko mu ti mekan luka nsempa itidu miensa nchemu aduono 9 Luke chapter 13 Verse 24. Ure yenka yifri nchimo adiyonu mienuno. Na oni na mkrumu, eni mkurase e chre chre. Na ona msu e ko Jerusalem. Na ubisi nise irade, uwa obeji wano e ye kakrebi ana. Eno kachre nise, su omu ye kakrebi, su omu nye kakrebi. Eno fatu nchei. Ye hiyasa uye sise nise, pre. So obeshe ne opron tiyan tiyan no mo. Na misi mo se, ni pe pi behwehwe mu ahyene nanso wontumi. Nye se nyame na mpese omu komo. Omu hwe conditions and terms. E mata ho de ni hyehye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a omu wo su omu ti omu su. We de din obi ani ho a obetumi aye. E ten dodo. Se ni e kanchiron krofo mu ti yisu asem no msi asem ye di. Wani bitu miya ye. Yanku pondi enko pesu ubiye nyankon. Enso ni padu dwona pesu omu ko heaven on their own terms and conditions. Enye nyami diya wachire no omu ankasa kwanya omu bwafasu nshishe ene matahondie no. Nyami fawadi entu nche ya kwanya epesi efasu beni. Iwi asempo yenye nisa. Ukwa bruchire, untu miko dure airport, na kase, o passport, wanya si mini passport, o visa, o hiye mini visa. Na, uye denu wakwa bruchire, usu, anuwa anumofa menko, momo dieru, no mimi dieni. Iwi hase mpo yenyeni sa, ni nyankupona ye ni shishe, ni mata hundieni, kwanya mata hundieni, shishe, diko hevi ya, usu, umfaye no, udiena upe. Ti yesu kachire, papanwa ubebi bisa, nise, misiro, pre, sheni prontiantia no mo. Ni pipi pese omo kro ombe hwehwe nso omo hu omo hu mpo mbe kati oni so ande ye omo tia na omo si oma so nyamsimwe de din dodo e pediafo ukwa so ba utumo konto kwa fine ukwa so ba utumo wi club ni bia ni whiskey fine na odi ada na ukwa so esi menwi nsa menyi se na nipa kra so fo kra ye de no nije Ono monsa, umpema, unkonto kwa ubiya kansi Yesu intimidi achewo. Ntisofu wenije, tise ni entokwe mune enije wo, ense mune enije wo, mwe mune enije wo. Krofu pia agusa ni emanoswe nyan yarienu uguo fumono, enuna enije wo mwana. Unye jisesa, ene uhune enije, mbe chirome.